Oluwa Olorun agba laye oba nikan soso ni to mo ngbo ti o si le se ohun gbogbo. Awa pejo ni oni ni waju re lati wa se ohun ribiribi to je wi pe amo wi pe yo je itewogba ni waju re. Awa pejo ni bayi loni Olorun agba laye ohun gbogbo ta ba se mo sai je ki o mo se amona wa ninu re. A fi owo ara ati ohun wa awa fi si abe iso re nitori pe wo nikan ni en ti o le ran wa lowo. Wa dari ise wa, wa dari orin wa, wa dari ohun gbogbo ti a o se. Je ki ohun gbogbo ti a o se ki o je itewogba lowo gbogbo araye ki won ki o si le mo wi pe awa fi ohun wa ati ara wa yin ologo. Edumare olojo oni enikan soso to je pe ohun le o mo ohun gbogbo ti o si le se ohun gbogbo. A fi ara wa si abe iso re wa pelu wa tori iwo nikan ni alagbala ase. Amen.